0: Ya rapor wia bungwen ton nabi Ote gamete dero Imi yung ngich kikupulua
1: Kengo ma ana miro ni Umira bit one combat yole parliamentary group Pien ana nano ni Jimmy neo no keri war ma be Ento bu ma tut tut uno dongo ma duong Uwe ko cha mo ken Anywa bena ki nywa arwa ba Bu ma no dong
0: Video ma megi Duan ma piki
2: Billy erene minister of internal affair ye Uyuhu Nga ma wang wen waru It was a restrict Tiene me yini chwa arbo jomu kër ma ci waxu bot family ni waxu ñoo mi ko ñu gi mi ya waxu ñoo mi ko ñu gi mi geeru but how many geeru are there guru kan ma ñi romu wacc ni men ni ubiru chaalu a do ke pa o mi ke wa ma gi chaalu ci and gi waxu sa gi di ka geer ma mu kër gi jaamu wa jaama kay do ka ta chaalu ci that will be regulated
0: yera bor wi abun wen ton na beach speak fama
3: ikum lok wa contract ma ke ma ga chuk mon ti ki pasen ma dit ma no mer ki me de gunong pasen ma contract chuk e ape ki me ni ki so mi de jim mu ke ni a mak ber ki pil waka a wi wi ki wai ni administration ko ni ngay e ko ti administration no ngay ni na tu dor ate ko kar wa wa wi de po me de ba le bi o pan fom ga mento no ni wi ru ate me tera ti ngay
0: O Benny Pierre Boru ya bungwen. Konne a bit. Speak Pharma. Bon ma piki. Gen ma tine ne yo diko dutu dohi kyo karchel kiri Yesu Christo. Of all powers. Win yuk mi gen ma tin. Kama wa duwa ho gen ma miki. Ne a ke win fon ma a ke vuk ma le. Ne chako chawa pa. Naka chawa pa lwe ryo me o diko. Win fon pa lo ba. Ine no dutu I Pierre Boru ya bungwen. Tone a bit. Speak FM. Wehe bedi kare me rocho. Boni. Win gen ma tine ne. Wehe rocho. Of all kingdoms.

0: Kawa waju ni bon ma pegik. Watika waju bon la tedar.
1: Yana du we ko ken kurti mara ya de da ma ken tika ka tan yi cho. Ken ni na na ya ti cho mu mu ken ker mu abi nyu fu ko yana be fere. Ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be.
0: An bon la tedar.
2: Mo na ye ti ka ke lo ka ken lo. Tar ma do red yu ko tu pale. Mo no ya cho ne wen. Kun be ge no ya ki la cho wa ku me. Mo we ko ku bere ne. Jorong ti akora kora mana agen ota mira lonyo kuge ti na chap kanti tian mon gegen pete angena ngama te yakke
0: wo mining ngich kikaluang iwo malamal.

0: wawia waliet do kwagua here bo ne bo tonne bitch speak fama bon ma bigi here bo Era poru ya bungwen tonne be o te gametedero imi ngich ki kupulwa
1: ke ngoma ara miru ni umira bet won koma chole parliamentary group ya nana nero ni jimi ne no keri wor ma be ento bu ma tutut uno dongo ma duong we ko cha mo ken anywa be na kinywar wa ba bu ma no dong
0: video ma meki tuan ma piki
2: bili era ne minister of internal affairs ye uyugo na ma wan wan wor it was restrict chen me yini chwar bot jomu kër ma ci waxo bot family ni goxo ñomé koñu gi mi ya goxo ñomé koñu gi mi geeru bat how many geeru a day guru kañ ma ñi romu wacc ni men ni ubiru chaalu a do ke pa o meke wa ma gi chaalu ci and gi waxo sa gi dik geer ma mu kër gi jaamu wa jaama kay do ka ta chaalu ci that will be regulated
0: yera por wi abun wen ton na beach speak farmer
1: kum lo wa contract ma ke ma ga chup mon ti ki pasen ma dit ma no mer ki me de gundo pasen ma contract chup e ape ge me ni ki so mi de jim mu ke ni a mak ber pit pil wa ka a wi wi ki wa ni ah administration ko ni ngai e ko ti administration na ngai ni ni na tu dor o te ko kar wa wa wi be po me de ba le bi o kan fom ga mento no ni wi ru ate me tera ti ngai
0: Obedi Pierre Boru ya bungwe Tonne a bitch Speak fama Bon ma pegik Kawa waju ni bon ma pegik Watika waju bon lete der
1: Yena du wego kany kuriti maraya di dama Kany tika kefen yi cho Kany ni ne anela ti cho Mungu mu kere kere mwa abi Nyufu kwe ane beru kere Ma cho cho piti ma be Ba cho kanyu weru piti ma be
0: Man bon lete der
3: Mwono ye tika kelo kefen loyo Karma do redi ukok tutwale Mwono ya cho ne weng Kunbe geno ya kila cho awan kumweo Mwono wego kubiri ne torong ti akora kora mana ageno ta mira lo nyoko ge ti na chap kanti pian mon ge gen pete ange na ngama te ya ki
0: wo mining ge ki kaluang i rum malamal mano te ame te dero we ho be di piera boru ya bungwan tonne a bit speak fama bon ma pekik Yeah, Intuane, kade tuwe kakenyo, speak fama. Piera boru ya bungwe, tonga bitch, video mamegi, tuan mapikik.

0: Amen. Mano bedo won kom palo bot nyoni yasin eno la win radio. Ni mier wa bedi kare mono me mia nyira wa manu wa tio gwako gigang. Chalo bala gina uobi nyoni uobi manu uti gang. Mieru nenu bedi unu kede tuere kom ngo. Amege hu. Ni kangaro momer giro timata ta wan ki wachi wawa. Ati kerume gina gina di. Gina rio. Anye wana nyira unwala wa bichel. Ere nana chelo kido ario yepe. Iwaiga momer giro timata ta. Oh, worti umenge wa kunu. Wan pongeo ngo, latine oni. Wan ungeo yina ye. Ite latine oni, kanino kiye. Dao tikeri wiwa. Neno? Maka...
1: Mere wad kama ino, latine.
0: Endo ka yini nuo numi erikel pava tine oni kama lengdo.
1: Kikome.
0: Kado yi wachi jemo, nodo yini ti yao kai gang. Chago kwa yukuoni, kita wecha wa ini tetmira bet beruna. Yes.
1: Bet pole.
0: Wano wachi wako tiwiwa. Ineno?
1: Ineno. Miara dano ni ang mabe ni. En kata kia winyo wan kompolo boru waje ni. Ni chero kia gumduga le ten, chero pate duga le ten, chero pate duga le ten, chero koja gago kia duga le ten. Chero mari pe weng le ten ikan. Doctor atiak kuja weng le ten.
0: Eto kong...
1: En la ten ane, ma yane wae ni duga le ten, duga le ten. La ten nga. Do dugu gang, la ten nga.
0: Okay, kong wa mede gamu chim kong. Hello, speaker fam.
2: Hello?
0: Yes.
2: What for you? Mm.
0: fire matter
2: yar tari pe kunu ngang ni gan nya ni pe da pian kitu wa kon ki muru ni jang ni no ni ki kan ni pe ngo ni do mu kena na ti gan ya me pe wa na so so ga ni ni no pe yang ni ke ru ti mer no mi re se ni be na la ki do ni ni ale ga ni ati ti ran fo na
0: a fo na All right. For your matek, Dr. Jacqueline, can you be winy chuny mecholo pe program me in Lawin Radio? Dogola titolo, iron bedi kare monume bini speak FM. Wana tu nong plot na mapa we beach ali open road detect wana kan. Nye romogo ichimi na majero, a deck abong wen a deck, ario angwen a biro, a beach a deck a bor, mono office line wa. Kachuni winyo picholo program enini. Kainuo ni tia konyo yin, tia konyo luak mukene bene. Kaiti miti mego lu chachi mede binu kakane nini. Yini romo cholo pe program enini la Wind Radio. Neno wai, mono en kita menu tikede. Eno, wek wanong atukene ati line. Hello, Speak Hello. FM.
3: Afoyo, Speak FM.
0: Wafoyo.
3: Ma'am, tuwone, Robert. Oreomon ke gwa tira la gwen.
0: Oreomon pe nga dokar jane robar jane.
3: Ya, ek ni man ber to ta e reomon ne kwa me la gwen. Ye yuk yin kwa ro.
0: Ok.
3: Me amata me gulu chachi ma tek me ya ber.
0: Agamu.
3: Mano dar me gwa tira. Ye ne ti ba tegi kenya. Me gulu chachi poin ma yin tika poin yo ni mo uguri bera yin ting. A carmo carangi da per che tu era mo ato nem che cano ber che ta che coma che ia na regione con la te gantam con yar te gogo e yaro ri pore i carmo na carmo be por petti ca wino ma leng ta were ta were ta we a lo me na le un ri tingo a pa ye ye ri tingo pa ye tiu lo kaano la no ni a talar ta ko tiu nyar ter ber ber mo ha che nyu al pe ke kar ma nyu al pe ta ko ti ni a ta ko nyar ndu a ta ko cher ar yar no da ka wa che par nyu al ke bu ma ti na ta da ta i ke me ar yo da ka wa che war ko che re ne o ko mo pi ma lo ta ti a ti
0: nen kong
3: ti mego bra ko mego bim ba ni tingo ma charo jong wa ko ne am lo ko ma tini ma tini ta ba ta weng no ti ka ko ta weng ti ka ko ano mego we ni bi ti ti on ya ter ke we yo tu lu te mo ko a ti on ya ter ar ya pe wan ti ti mo ki no ti mo ne no weng da to pe ji mo weng mo pa pa te ra ni ni da ko ti ar ti ke ar ma ko ya ko no ga mo ya ar ti ka mo e nyaar lu yi ciar lu me gudo wa ni gena no ere mer lu eno
0: kay wing
3: eno ti ti yo nyaar bi ter me ari ak ti me do ni bu mo re ke nyaar be ru ker bore ta ko mer nyu al gang bore we ta wa ni a nyaar gang bore ta ter nyaar lo ke wa wa pe ku to me me ti man ko le la tem ti en ti we me ro ker me na ti ku ti yo lu ne ku we da ba lu ti amo lu ne ku na ti na marracho carro me na ko ne o ti nyaar
0: sore
3: ti en lo ko wa ti mo ni ni ana pala ban
0: for you matek robert
3: aya
0: okay monobero roberto oriumon en ko

0: mapigik. Wanti ka wajudun letede.
1: Yana do we ako kany kuriti mara yari dama kany tika kathen yi cho. Kany yini na ane yara ti cho mungu mo kere kere mo abi nufu kwe ane beru pere. Ma cho, cho piti ma be, ba cho ka yu wer piti ma be.
0: Wajudun letede.
2: Mono ye tika kelo kathen lo. Karma do red yu kok tu twale. Mono ya cho ne weng. Kunbe geno ya kila cho awan kumeo. Mo we ako kubirene. Torong tia koga koga mana agen ota mira lonyo koga tia na chap county tian mon gegen pete angera nga mate ya
0: ki wo mining ngich ki galuang i rum malamal.

0: waju ni bon ma pegik wanti ka waju bon la tader
1: yena du wero ken kurti mara yade da ma ken tika kafen yi cho ken ni na ne ra ti cho mu mu ke ker mo abi nu fu ko ne be ru pere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man bon la tader
2: mo ne ye ti ka pelo ka ken lo tar ma do re di ko ku pale mo no ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wan ku me mo wero ku be re ne Torong tiya koga koga mana again ota mir lunyu kogi kina chap county tian mon gigan pitiang yanga mate yakin
0: wo mining ngich kigaluang iwo malamal